Oi, aho sāpa tēnī, aho hiwa o a kōsi wā whē wā o no. Kua o sai whēu wā hoko atu ai polo kalamatala, hongwong lele ai wāhanga lo tūtonga, whama whala atu pēmē radio 2 triple O. Tau whawhitai he tau whanonga o tua o tau si amai ai aho whakakoloa koen. Pia, o whala atu si gautou lika le kā maa ki mūtōlu e mohoenga o e mamahi, o what fuete ki mūtōlu e api hopo ate, pia mok mūtōlu katoa pe u whanongonga ai polo kalamani. Iha tapa pe o e kolo pe, o te tau pe he ngal ua pe koe ngal ua pe. Tato hangi tonga maari e ngai mea katoa pe, ngai fitu ua ngono tuai e tau polo kalama. Pia kisia ngai loto, pe koe ngai loto whare o whikuki, mua whahi ngā whaingataa o e whanonga ngā. Whatawanga pe ke hi whanonga pe mwai whia maari ai o tua na fo ia mō ngahi loto pe mō ngahi loto whare. Ke konga ula ke tau tala ngong lelei o e whewhini, ke mala whakaiki o e ahoni ai ane whakahoko ia tangatai ki se tua ta lahi ene re vaya ki loa ko mafua e si ko maafu pe me whaingalutuko ia o kere si i Double Chill.

na na mana vahe ka koha mana vahe pe na u fekeke i he na mana vahe pe le atu a sisu o e mana vahe he ko au pe loto lahia ya pita he ne ilo ko sisu o ne he kore ki a sisu ke tuku ke fononga moia he fukahi vai pe fekau e sisu a pita ke hau. Ta koe lolo tonga, ai whanonga a pita e fukahi wai, ko ne tokanga ke mālohi o matangi, pia kamata ke ne tautau mo loto hifo, i he loto tahi. Pia hui tokoni a pita ki a sisu, pia alamai a sisu o ne pukehake a pita o ne pehe ki a te ia, koe hā o ku ke tā laai, koe hā o ku vai vai ai ho o tui. He na heka ki he waka po tā lolo pia nonga ai matangi. Pia toki tū ulu tui e kaua ko. O hangi e koia koe whakarea ai ki iwesi kua toko ke whai ai e tau. Whakamaunga ai e tau ki vahe vahe o pongpongini. Pia koki nau tolu na i he waka na nau tū ulu tui kia te ia nau pehe. Ta koe alo oi otua koe. Koe kaveinga oi ki i poupou te uwhai, koe ki i whehui. Kuo ki i loi mo oni a sisu, kuo ke i loi mo oni a sisu, pe utauhange pe koe ka wako koe ni. Ma mata pe he ne ngahi ngāwe whakaofo, mo ne whamu ui maha ki, mo ngahi mana na ane whai, o au ki hono whawhanga e toko ni maafe, kai te eki beke i loi a sisu iha. Wai pefangi i whakaukau, te utoo me ki itala noa koeni, ke whai ai ho tau whakaloto lahi, he whanonga u tau whai i he māma koeni. Uloa ki, owana tau pōre pōre, ha ngā oe kua tau lava. Mahino pe he tala noa, osi hono whawhanga e toko ni mawhe, na e hangarewa e sisu o whawawe i e kauako, ke whei mo wholau ki he kauwai e taha. Mahino pe e koeanga mahenia e tau mo ui whakae tangata, ka kuaiha kātoanga, ka iaiha ngāu e ko tau lava, pe aku tau pōre pōre. Na i roi pe e sisu, ko ho tau vai vai angai au ki tau tolu, whahinga o tangata. Pena e whakawawe i e sisu, o ku i kaiha to e taha, ke iaia e langi langi mo inge ia, ko e otua to o taha pe. Pena e whakawawe i e kaua ko, ke whei mo wholau ki he kau vai e taha. Ko tau whekau ia, oua na tau pōre pōre, ha ngā au e kuhu tau lava. Mahino pēna e whie mau pehe kau a kō ke nau toi ki nofo. Ko hui ke nau mau hanga he whamalo me he fukakai, he mana kua whai e sisu. Ka kuhu tau whekau, ko e otu atoko taha pehe ke lang lang ia, ia ki i ngā au e ku tau whai. Ko e taha e whakakau kau, ko sisu, ko e tangata ka kato. Mahino hiri e wholau ai kau ako, nā ne alu whakaia pēki he mo'unga ke whai e ne lotu. O ku whakamahino ai, ko e sisu ko e tangata mo oni. O ku i kai hautua e lotu. Ka ko e lotu ko e whatongia ia o e tangata ki he otua. Pena e alu a sisu o kumi whainga maari e. Ke lotu ki he tamai. O ku whakahinohino ai e sisu, ko tau mau angaivi, ko e lotu. Pea kuikai ko ia pe, ka nane tangaki e foi maamo e matai ka ki he langi ko e ne lotu. Ke ala mai e nima mafi mafi o tua, o ne whakakakato e ngata anga e tangata, he ko tau ngata anga o ku kamatai o tua. Nai hoko e mata ika e ni māmo fo i mā e wā ke mā kona e toko ni mā whē ko e mawhai whaka o tua ia.
Ya koe lotu ya na e fai e sisu he ne tangake foi mā moe mataika. Koe alu a sisu ki he mo'u ngā whaia pēko e ne lotu. Pia mahino koe whakawhetai ki he otua. I he ngā ue koe ala kua lava. Pia koe tau whekau ia. O tau whaamanako ke lotu ki he otua. Koe uhi koe tau ngahi whai ngataa. Koe uhi koe tau ngahi ngā ue u teu ke whai. Ka utau whaamata vai vai ke tau toi lotu o whaafetai mo whaamalo ki he otua. Ko uhi ko e ala mai hono ni ma mafi mafi o whakakakato e tau ngahi tō nou nou. Pia ko hono o whakakaukau e taha ko sisu ko e otua mo oni. O kui kai ha tangataia e whanonga i he fukahi vai. Ka ko hono hangaini e sisu o whamahino o ko e otua ia. He na ane mau mau i ai tūtu uni o natura ke whanonga i he fukahi vai. Ko tau whekau ia. Ke tau tui, pe tau whalala mo oni ke a sisu, he koi o tua mo oni ia. Koi mea aku i kai te tau lava, o ku malava ia e he o tua. Kohono tolu e whakakaukau ko sisu koi nonga anga, he taimi o e whai ngataa. Hange e peko ia mou mea i he talanoa, lo tonga e whai ngataa na e whepaki mo e kauako, he matangi na e tō, na nau puputu, pia nau wirifia, pia koe mea pia ku hoko ki he kakai pehe, ku hau ai mahalo kovi, pia nau tala, ko sisu koe whaha i tehe. O ku pehe tofpe e tau nofo i he māma koe ni. O ku hoko mai e ngahi whai ngataa, i he mo uini pia tau puputu, pia tau wirifia, pia wha hoko ai e tau ngāhi mo'ui ke lau whainga māri ai ai angahala mo sētane ke ne ngāhi kovia e tau ngāhi mo'ui. Ka koe whekau o hange koe kauako koe ni ne wholofola mai a sisu oua e mana wahe ko aupe. Siasi koho tau whekau ia o ku ofi maupe a sisu ia teki tau tolu i he taimio e whainga taa. Oua na tau whaavave lewa ke tau lau koe whainga maari e ia ke kūmoa ki tau tolu he e angahala pia mo sētane ka ku ofi maupea sisu koia ae nonga anga mo e mau anga o e fie maari e he taimi o ku tau puputu uai mo wiri fia i he ngahi whainga taa au tau whepaki mo ia i he mo ui. Pia koe taha o e whakakaukau te utokanga ki ai, koe vai vai anga o e tau tui. Nei ai ai tangata, tangata lotupe, tangata na e tui ki he otua. Pia na e kakwhai e ne koe ne ngāwe na e whai koe pongpong kotoa pē na e kaka whamalohi sino e mounga. Pia aho e taha na e kaka e tangata koe ni pia ne he kea o ne tāwhisi hifo. Ne tāwhisi hifo ma'u e fu'ua ka'i a kau o pipiki ai. E pia sio ki lalo ki he lirifa. Pia lotu e tangata eiki tokoni mai. Kukuau tui ki a te koe, pia kukuau falala ki a te koe. Pia kuke afioi e ku mea kotoa pe. Pia a'aha ke tangata se o hake kutuhifo a sisu mei olunga. O ala mai hono ni mā ki a te ia ne pehe mai. Piki mai. Tukuange a kai a kauka ke piki mai ki a te au. Pia to'o e fofonga e tangatame i a sisu kai sio hifo ke fua kai a kau. Pia anga fefe tukuange hono ni mā kai piki ki a sisu. Pia ne a sto e sio hake kua puri a sisu ia. Koe mea e ana e hoko ki a pita he aho ni. Na ne tui pe ki a sisu. Pia ne fononga e fukahi vai. Ka koe taimi na e mālohi ange ai e matangi na e to'o hono fofonga me ia sisu. Pe koe mea lewa na e hoko na ne tau moloto hifo ke me remo. Ka e whawhetai na e ofi pe a sisu o ne ala mai o ne pukehake a pita.
koe hā oku ke tāla ai, koe hā oku ke tui vai vai ai. Se asi moe kāi ngā oku pehe pehe tau whono ngā, tau loa tu pehe, pehe tau tui pehe, ka koe taimi pehe oku mālohi ai matangi o ngā hi whaingataa, oi māma koe ni, more ai, pehe toho tau fofo ngā mea sisu, pehe koe mea pehe oku hoko, koe tau tau moloto, pia tau meremo, i ngahi whainga taa, mo i taa ue mama koe ni. Ka koe whikau, koe ki i tokoni o e pongi pongi ni. O ana ato e tau, o ana ato e fokasi mo e tau sio ke a sisu, he taimi koe toa pe. O tatau ai pepe koe haa lahi e whainga taa, te tau whepaki mo ia, tau piki mau e tau tui a sisu. O ana pipiki ko hi ko ha koloa pe ko ha mea au tau mau he māma ko e ni. Ka tau sio taha pe ki a sisu i he taimi ko toa pe. Ko e tau kawe i ngā. Kua ke ilo i mo oni a sisu. Ko e taimi na na he na heka i a sisu mo pita ki hewa ka. Na e tā lolo e matangi. Pe toki tū ulu tū i a kau a ko. Ki a sisu o nau pehe. Tā koe alo oi o tuā koe. Ko si e nau toki kamatae ke nau ilo a sisu. Ko he tau whekau ia. Tau whenga ke tau ilo i mau pe a sisu. A sisu na e pekia ko hui koe tau ngahi angahala. Piki mauai e tau tui. Ko hi ka tau mau, ai mo ui tae ngata. Amen. Tau lotu. Ia dua mafi mafi, au mau fafe tae atu ki he afiona. Ko ngahi lelei, mo ngahi tāpua ki ko tope, ko fai ai ho mau whakakoloa. Ko ofa ata ata pe ia, ai afiona. O mau whawhita ia tu ko hui ko ho wholo whola, ko whai ai ai vahe vahe, o i pongi pongi ni. Tu kuia ke hoko, o tongi ki ho mau loto, e mau mau i vi ai he whanonga ku mau whai, me i taimi ki i tāniti. Ha pai atu ai whaif kau, ka umai kau taki a sesi, mo e mau kau ngāwe, ho mai ho lau māri e mau ni o ni o ke i whamana vai e mau ngāwe. Take kei whakai via ki mau tolu, ke mau mau i viai, ko hi koe ngāu e pēia, ai afiona. Mau lotu atu, kai ngālo, siri a funaki ki whare mahaki, kai umasi e mau kau mahaki ia whakasino, eiki, oi kai nou nou e ni ma whai whamo ui oi afiona, ala mai o ke whai tāpu e ki naki nau tolu. Koe mau whānau i apopula, whaulo mai ho māma, tuku ke nau ilo koe māma moonia, ko sisu kalaisi na e pekia he kolosi, kohi koe mau ngahi angahara. Tau kawā moe a Fiona he ahoni, si e mau kautou rekele kāku toka pēmei api, eiki whai tāpu e kina ki nau tolu, kei whalahi ho nau ngahi aho, ya fai mai si o nau whakamonu ia. Mau fua ke atu e mau ngahi mo uini, si o mau ngahi whamiri, tau kau bebe mua moe a Fiona. Mau fai lotuni he hua wha alo ko sisu kalaisi, ai anā ke ako mai ka mau kalotu pia mau pehe, ko mau tamai kui he vani, tā puha ho hua wha, ke hoko mai ho pule, fai ho fina ngalo, hangei ko ia he langi, pehe fok mamani. Fok mai e hau ni ha mau mea kai ki anai. Whamore more mau ngahi anga hala. Hange koe mau whamore more ak nau tolu fua pe ak mo ua mai. Pea wana ka whahu ki mau tolu ke hai ahi ka ke whahawhi ki mau tolu mehe whiri. He oku ou ai pūre, moe mālohi, moe koloria o tae ngata, pea tae ngata. Amen. Pea koe kereshi o tau eiki. O falahe o tua koe tau tamai moe whiohi o lau maari e maa oni oni. Ia teki tau tōl ko tō pēia, whai pē, o tā ngātā.

0: Kumba noko da talangong lady he pefini kumbalanga faka ekini ai Tongan National Conference ai TNC ita o wano tafitu he geni he aho hawa o sune wano tafitu malanga faka kuya he na kata ipresteni malolo sesu isiliana tawata ina tonga fefika utogeta ahio. Ko hi ko dai mi te tau kamata be e himi hono wa o hoko atuai. Pe ko hi ke polo kalama ko ni e taha be o ka unga o a le tion a fomo florea ko ni a e nala ngong le a ba nga lo tutonga ko e li e sapuna. Kege ko ni a e malanga ko ia.
1: Aua e ngau e maho inga e pongpong ko ni mangi awa no fuluma ahiva mo ka takmu a mea ke tau hiva. Ni mao no hiva, wakai ai o falahi a se tau tamai, a ene whakaha ki he kauanga hala, e ui pe tokua, koi whanau ai o tua.